kalome ka muta ti hla ron sa tu kha zo sang zo la chang te ani tuna chuan ai gupta sabel ti hla kan ngai tha nga si lel ming moi na ron sa anga he la ron thang tu te gan puang le ange doctor mal som ki ma khozol ami in arlal ming lui lo ngai thaka tan he la hi abi tekin ron thanga tin vi kong te west side zo ami hianin aro ming lia ni le reverend la ro lua patsua assistant professor AICS Aizola mi tila ngay thakatan he la hieron thangbok ani tuna sila ming moyin tiyam tak asak ay gupta sabel ti la ilaw ngay thang u.

Samari mi chati la ron sa tu ka ar la ruat feli ani tu na chuan shing nun par ti la kan ngai tha anga tbc zai than puyan aron sa anga hel ha ron thlang tu hi vi kung te a west side zo ami ani a reverend ke la shwai tluanga tlabung ami le reverend ti vanal rem ruata na

Hring nun par te la ron sa tu kha TBC zai than puya ani tuna chuan lalom pui hlasak kan ngai tha anga Josephine lalom pui hlasak kan ngai tha anga chinai tlang ti la aron sa anga hela ron thlang tu hi vikung te west side zo ami ani a Reverend LH lalmal soma bungtlang ami le Reverend B ro thang puya bongkon aizol ami telangai thakatan he la heron thlanga tin he la ve khi a emi larin pui luang mual ami in a tho pui te abi takin a bimari ni aizol DCPO tan he la heron thlan sak bok ani tuna sinai tlang ti lakangai tha anga Josephine lalom puin aron sang

0: tun chum kun thok ta tan ti hun a chon thu chi ni kan ngai tha ho do na ama sa in bal tha en kol dan ti kan ngai tha na he thu min thil tur hian then zola college of horticulture assistant professor pr lord in feli i lo som u
1: si bai ve kule boini a chuan bal tha chin le en kol dan ti kan zir ho do na ni balla hi mizorama kan thei thar tam ber le kumtuana kan hmu the ni wangin thlai poi mo takani carbohydrate

0: se bal hla hna ro te a hna shi sel lo troi te a tuk da bul le kung te po then faya manchang kai zel chin tur ni a kung do thilen tu ko wangin kan hlo tam thei hle bal hla en kol chhat lo chopek chhat lo a peng pai lo le ran nung bo ma wang ten a tu ma bik bok ara na kung chu uluk taka do wangai shim shima a kokal le het to ka do tur ni tin vau shula mawe mo thing hun thidan zo emo phun tur ni akung bul rivur pon tuitling lo tura vena cha a azunga chwa bel tirin akunga ti heta angei bokani abutwam balhlabu akunga mi hi sarangware mo ahna ve ka tuam hi ni sai na em mel hem lo nan le thilum laka ve nan te ran nungina ti mel hem tur laka ve nan te apui mo a ara rong po amoi pha ni a thar dan balhla hi a thei sham chuan ara pui tin nuwa chau abu tuk chin tur hei hian ti minati ol sama ara min po atui pha thei chuti rualin hmun hna taka thon tur an ni ero chuan abu chan kin ma in tuk chin tur balhara pui tin to te chu ol sam takin an sha theya chung zinga ol sam tak te chu ara mora aparna hnu lo om te chu khoin ol sam takin atla theya balha mal te po an ma ni to ka an pum alin an rong shing duk mul po alo dal to chin phuna changa thakwa a avui chan tlang puya avui changa thathuma changa thali a atukhun chin september changa april hi atharwang lai ani singhnu song boldan balhlamin hi muarnat nate awangin ahnu na changte le pemdanga changin a choi du a aven nan chuan a yeng emo so thi nge mo purun var le nim tui changa siam tui liter khata ml khata che in a choi tur aven ba ka ada chat pri theya ni som pali in ada chat gre the hun chung po ati sei thei bokani heng zinga hian a yeng a chaber bok balha min dana hian mason tur na satak le zir tur kan nei nuala mizoram balhla kan thartam tak te hi calcium carbide manga ti min alo om le chin hei hian dan kal ani a india ramadan prevention of food adulteration act sangka zakwa sum nga pali le prevention of food adulteration rules sangka zakwa sum kwa panga chuan the calcium carbide manga min hian mishinga ka chung ulcer pumpui chalo le cancer thengin athen the wangin manphal ani lova he dan palzam te chu dan tlo chhanin na taka shem then ni calcium carbide ta the ti min zwar tu te po lungin tan le puisa choya shem then ni ripening hormone ethereal ero man phalani a balhla min na ruma ethylene gas point pakhata changa point pali percent man hi balhla min dana pumtlan ber chu ani ara lo na kung song bol dan balhla bu tuk to na kung chu awaya chok mai lovin chung ni vela ta tolin ni som thuma changa som li panga nuwa chok chin tur hei hian ara to na kunga chakna le a chocha pai te chu a peng chang la ya akal ti ranga a peng te an chang duang ang balna kung chok top na ber chu le se china changa 0.6 meter amo centimeter som ruk tala sanga zo chin tur ani tuna chuan ran nung le nanna langsar zual te hanen le zor zorila pakhatna pseudostem weevil akung nge he hi balha ti chetu ran nung langsar le poimo berani a ran nung toy ngot ang deuh hi ni a adum le asena om balha kung ker kwa in achunga in thapunga ano te le apuitling in nasatakin balha taksan e chechin akung te e chia in athi thwai china a ina hnu pon lama chuan tui hnang ban tak tak te api chhuaka balhla kung te po an lo choya atuk sampha bok balhla vui to nuwa heran nungin an be chuan ara achang cha theilawa hun lo taka akunga an min chin a en kol dan balhla chin na tur khura foradon 3g gram som ni emo forate 10g gram som pahni le nim ke kejinga khur khat sela pol turani balha chia ke mo peng shi sel le huan upalo mi cho than tur ni a apeng tam lu tuk tur pai chen tur heran nung hi alwar vyo chuan nuva chron emo dimecron ml za le 2 liter zang hi som nga cho pola ka tur ni nim cash to emo nim ke ke jinga kung tin a pek le nim leaf kernel nim oil emo a ka chin tur ni akunga changa fit ni le fit lia sanga monochrotophos tui ml som thum le 2 liter som sari a polin a kung le lam le le lama dam doi kalu tur balna vui chwa to chuan dam doya kalau tur dam doi kalu in alai ril lai zuk vi thlen lo tur ani pahina korm wibel abul ba ker tu heran nung hian balna bul bal te chu kerin abul la ei china ano te chuan in abul sir vel le azung te eya au patnu in balna kung chung ril lampanin balna chang tur ti wai khopin alai ril an ei china balna na te chu an engin an wai sula an chana chu a apeng tur an chang theilowa balna thar ati tlemin akal to na bulbok te chuna satakin an choi china ni enkol dan balna chin na tur khura carbaryl gram som nga emo furadon 3g gram som ni emo forate 10g gram som pahni le nim ke ke jinga khur khat zela pol turani balna chia peng shi sel le ahwan upalo mi chau phun turani a peng tamlu tuk tur pai chen chin tur balna bul chu phun ma in quinal force ml khat le 2 liter khat cho pola chia ma sak chin turani balna bu tuk nuwa akung chu pai bawin akung chu le se china tana carbaryl 2 liter khata ml khatemo chlorpyrifos 2 liter khata ml ni le point nga a song bol chin turani
1: tuna kan ngai thap tak balna en kol dan min ril tu kha then sola college of horticulture assistant professor pr lar in philly ani
2: ole tuna chuan postmortem hmanga arna na sha the dan di thukan ngai thavele thunganga he thuran sei tu tur hi dr laltlan kimi zo nu amani
3: Tibayivik ule vaina chuan postmortem hmanga ar dat na sha chandan ti thupui mangin hun kalau mangdona vaina hi chuan virus wanga dat na big lam kalau soyang postmortem ti thumal hi latin achanga lak chhuani in thi hnu after death ti ania postmortem exam kan ti hian ar thi taksa pon lama adang lamna le ataksa peng sang sang uluk taka enfia kan ti thei mei ome ar kantal emo natna awanga an thi hnu a postmortem examination hi ti chinani postmortem kan ti na chan shang shang te chu mi pui shi sel na von him nan ania heta hian postmortem kan ti chuan sa shi sel le thiang lim te kan lo sha shang chinanga tin adot le atan chuan postmortem poi mo na chu kan ar vul te engwanga thingi anni shat nan tele arladam chunte enkol nadik tak andon theinan postmortem thi ti ani dua taka kan arvul te anlo thi phuk phuk yan ril ru ti ana dua ana chan kan shat nge ya ma han lak te hi arvul le zera phur om so chin postmortem hi mumal tak le om je nei taka ti chin ani a taksa peng sang sang chu amal te te in zir chan chin ani postmortem hi farm liana chuan regular taka ti chin ani a engza percent nge thi ti shat nan ten mang chin bok postmortem ti mayan shiat tur tam tako oma pakhatna chuan history ania he history a hian an pharma vaccine engi an lo pek to ti te pulshi wangin an lo thi to em ti te engzangi dam lo engza in nge thi pui ti te engchongi an pek ti te engtuingi an pek ti te an farm ron tlo tu te an om nayem ti te an farm bula ar pulshi alengem ti te ar note thar an la nai vayem ti te an enkolna atan engi an lo pek to ti king in arvul tu te changin shat phot angai china heng history lak zo hian postmortem hi ti torani postmortem ti na mun hi ni eng a ti torania zana chuan ti lo turani tin an thi na are to chuan postmortem ti hian omzia anei to lo china an taksa hi alo choi man to chin postmortem chan mai hian r2 antiseptic tu ya cha hu turani boka he hian an mul leng dar tur le an mul bal velina atak sa chung hon huna ati bol ho laka venna ania he mi nu hian atak sa pon lam chu uluk takin endik turania amit te anar te mai te alu le among lama te engi danglam na om em ti uluk taka enturani tin shikina bomem ti te an hmaya hliam an neyem

hei akashwani aizol ani dar sari ani a zairi moi ti hun kan lo khengle ta tuntum zairi moi ti huna chuan lengzem hla kan ngai tha anga zomwan pui le david lalzom liana te hlasak kan ngai la haudon ani masam peratan ngai zual nang nen ti hla kan ngai tha anga david lalzom lianan aron sa ang

Ngay zual nang nen ti laron sa tukha, David lal zom liana. Ani, tuna chuan, nang ngay azual ti lakan ngay labetunga nga zomuan puin aron saang.

Itsuay ta mo di laron sa tuka David Lelzom Liana ni. Tunga tuan, mga itse, di laka ngay ta nga zomuan puin aron sa amin.

Zo faling kan so meti hlar on se tu kha walal sai lawa ni tu na chuan o zo ram noam ti hla kan ngai thla anga la rin di ki khyang te da duin ron sa ang.

ozoram nuam de la tiam ta ka ron satu khala rin di ki khyang te ani ole chu ti jong chu tun chu mata na ram ngai la kan ngai thak hau the te chu an lo ni le ta akashwani aizol la changa puan chwa ani he hi akashwani aizol ani dar ko le achan ve ani a tuna chuan csu sponsor program ncert a changa kan don ilo ngai thang u

lo alo lung di ti na tham ta ga ra se tu khal ruat fela pat swam ani tu na chuan lung mol tuaran ana e ti la kan ngai thave thunga nga arlal ne puin aran sa ang

sui lung le na na di la ron se tu kha arlal ne pui ani hole che ti zong chu tun chu mata na zai ri moi ti huna leng zem la kan ngai thak hau the te chu an lo ni le ta akashwani aizo le changa pon chwa ani he akashwani aizo le ni dar som le mini som panga ani a tu na chuan ri moi tumri kan ngai tha anga arlal lian le than mingi te ne na chain kan ngai thadon ani tu na ilo ngai thang

Kan lang ay thak ta kha ni tinin ti la silal zar moya phwa h zar zolia nan thiam takarun sakania ole chuti zong chu ton huna zaire moy hun kan mana h zar zolia na debilal nun hlimile zonun sangiral te te zai kan ngai thak thei te chu nia akashwani aizola tranga puan chwa ani.

Tuibur zai ti la mga minron oitu te kalal belale a polte ania tu na chuan vanal zelile polten kelkon lam la ti la an sakilongai thawang u.

0: khel khon lam hla ti lagan ngai lak ta kha si vanal zele le apol tenan sakhania tuna chuan kan hla dot le atan lal ban zai ti hla lal bela le apol tenan sakhlo ngai thawang u
1: romet chu min tla na chen ngai lo

0: kan hlangai thlak ta kha lal ban hla ti hla lal bela le apol tena sakania ole tuna chuan lian rikhumi zai ti hla pc thang chuang ali apol tena sakhilongai thla hawang u
1: tim pe duai lo sa pe ang on thing zar moya a day jong lo in ti te oh

Tôi kan ngay thạc ta kha lian ri khu mi dài tị la. PC thang chuang le apol tên an sakania tu na chuan van le zel le apol ten nei lai zai ti la an sakilo ngai thla hawang u.

kan hlang ai thak ta kha si vanal sanga si sanga famta aina chhui thangwala ti hla moi taka aron sakania soito ang khan kum te berachanga halian ber poena lungle nga kan kur pui duam duam chinania tin a meya pa poena a hla lampang te chhui thangwala han ni ma se asatu zona me chatam tak a zo rimoi khove latana ui om em em me si vanal sanga kan uin he huna hianin a hla te hi han chop chhuwalo hi kan ui china chungte anwale wang naite an chiante a helaya hianin lo ngai thale lo view palte kan a lo view hlote pal ni lovin lo view hlote kan lo omani chuanin hi zo rimoi khovela hianin dai to don lawa hlamin nut chia min hnut chia te kan ngai hlu in kan ngai sang em em ani ti kan soidu ani tuna chuan kan hladot lea kan kalanga kan hladot lea kan kalma hianin comment section kan siaranga achan chu kan comment section te hi kan han kalpel doi china hla kan play to nuwa te hian a inrem lo deuh hlek chin ni in kan sia a chuwang chuan comment section lama te kan let le lokang leltan moya sai lo in ming te kan lam swala kan soi swala ni chuan in khongai takin min lo war po ula min lo shil sia ula theito pin ke ni lama chuan improve kan lautu mani ti ha kan soidu ani alung len thak vong vonge chongte ela tang ka longai thave kure atia e chongte ela tang pon helai khulum helai ai chon khwa chu lum te tanga amai ro chu lung len na chu nep chuang lowin kan ring ani te te ral te fak oma wang chia tan hian next ami hi ka lo than sak ve e atia fak oma wang chia ina kan hlaple le tur hi len ka zuam lauti hla choi theilo le ronvul em em chin mail ramzavi javi zori moi khovel ron soi hing dot tu hla kha kan ngai thado nani ld sha sel chhi thangwala lungawati leng em atia lairin dik hnamte I play le tur kha itan o atia alomom hle me len ka zuam loti hi tuna hian kalawin ngai bel ngoi ngoi donani o len ka zuam loti hla la ramzavi javi sak ilongai thahawang u

Ole, kan lang ay thak tak ha chai lai di ti la ngai nun sangi sang te khup tong ina thiam tak le moi ta karon sakhania kha la kha comment section le viewers te min lo ngai thatu te tan kan han hlan mol molania tuna chuan hun kan man mek pip presenter's choice kan man meka kan hlanhunung ber ti to ang o hemiata na kan hlangai thlak tur chu lelnun zoma jongte jt production ti na kan shiat lar ti a kan shiat larina ka thinlung mutu ti hla asakha ilongai thla hawang u

kan lang ay thak ta kha vul ring la ti la lal ni thangin na moi ta ka ron sakania kan lang ai thak le ki shing nun ha thak ti la lerin tluang avar te na sakaniang ilongai thawang u shing nun ha thak lerin tluang avar te

Kan lang ay thak ta kha adam nge yang ti la le ni thangi sak kania tuna chuan min ring hlel su ti la na rin thuang avar te ina asak lo ngai thawang u.

kan hlangai thak ta kha min ring hlel su ti hlal ring tuang avar te na asakania zai rimoi hun kan man me ka kan hlan hung beratan vi ming than mo yan enchim lo parte ti hla asakilo ngai thla hawang u.

kan lang thlak ta kha en chim lo parte ti hla vi ming than moya sak kania tuna chuan min chang ve ta che min chang ve ro ti hla vi ming thang moina ve kina asak longai thla hawang u

0: Hey, Akashvani, I zolani. New India samachar ngai thadu zong zong te in zawa in zbai ve kule. Tun chum New India samachar episode a chuan
1: 12 years of NDA government with special reference to sport transformation for Viksit Bharat ti tu puimang in hun karnon nei dona. NDA sarkar hian Viksit Bharat sang hi somli pasari ti thlotlin na konga hian thil sang changa malana sa em em a hemizing a hian infiam mi te tan po ma alapoka sports sung changa ingtiang che inge ma lakani a ingtiang che inge kan lok pui ti tele kan sha tora chulte azau zo kamin soi pui turin in leng kan neya pujon zo than sanga wanglai ni sports editor le
0: pulal chan puya
1: sports editor zonet news 10 minron soi pui do na galom le ani ama zain pujon na le pu chi pia chibai ule
2: chibai le
1: zona hani zon ngal mei la Mizoram he export ang e potential kan ne chatber niya isya te football nge boxing taekwondo combat sports lama yan inge kan din mun ti kha pujona minan soisa
2: emizo te hi eng fiam na po han ti taila grassroots atanga zirtir kan ni chuan kan thiam vek kan tha vek chuti rol chuan e tun ma tanga lo che tha to thin na lo ming lo cher to thin na kan nei ta chuwang taka mizoram sarkar po khanina empowering Mizoram sports ti CM khania khami noya khan eng olympic a hian eng katik eng infiam na huanga tang hian nge olympic kan tel ve thayang ti ni tani tuna india target chu target olympic podium scheme ti omta omje chu olympic a medal la kan itani chuan chumi noi che chuan Mizoram chu kan om leta ke ni chuan olympic a tel kan tum phot achan chu medal lak tur kha avasoi ngal thei ri lo wani tuna chuan nichina kan soita mizo hockey player la rem siami anin a khel to achuan pu silaram sangan thalka thiam mo alawing lo to bokta chung chu kan ni deu mai ta chuwan chuanin tun din huna chuanin mizoram chuanin khoi in fiam na hinge kan thatna ber tia kha khami manga in training kha atumani ta tuna kei mana ka mu dan dik taka chuanin football chu number 1 ani Masa hey football tu number one kah dah nanti Olympic sports angzong tu number one kah dah lalu. Nanti nak kan kesoi to India tu kovela kan niya mana? Tu na FIFA ranking angza somtum paruk na vel kan niya. Masa ezon nanero amang tu tanero atlak derpol ni kan titiang atlak lutuk ta July tu kan fiat angai entian ISL te I league ka te khatian kharin mizo player hi tuna hierin football wanga mizo player hi jong hi mi jali vel an ni dei to hei fu a engeni sipaya a trang tenen a chiar tel vek chuan sipai khela kan ti tenen chuan chutiang vel chuan ni to ni chuan chuan football hi ejon na tlak ejon na tling ani ejon na atling ani mai lawa ho sak na atling ani chuan chuan in chumi kong a chuan in football hi chu kan tui vek mai mizo hi chu thian ho in ti lim nan po futsal khel thin kan nia birthday lom nan po futsal soro in tri ya chu van so in kelli chu kan tui vek chula ya chu kan thatna bernia kan ria ta chu ni amaro chu olympic zonga kan vathir don ni chuan ni china karon soitak badminton hi kan lo ti mi khop mai ti tu na ya kan hmu chu anti la mi dang bon an reta wanga anita om je chu achan chu grassroots ta tangin gopi chana te ho mizoram an ron luta mizo no pang cher tu ran on zonga an han cher tak tak chu india rama a top player zinga kan naut ho kha an um thei khat me ni chu tin i chuan world class kan ni na khan khatiang khopa kan che tha thei ani chuan in badminton hi ti zel chi ni hi ti khi ka hmu thana nia chuan chumi lo le a chuan in taekwondo le karate hat kan tiang chi ho hi hei hi mizo ho kan che that na zel ani chuwan chuan in helama po hian in kan kal na deu deu a trying ka ria ni kuma khan hei na kumina chuan an la sem le anga kumtin mizoram sarkar hian in sport incentive cash award kha a sem thina kha kan ri anga chumia sumdong hnem ber po mizoram sarkar atanga kum khat chunga a che that awanga sumdong hnem ber khan nuai som pakhat vel dong ta chuta dong tu chu taekwondo player ani chuwan chuan in taekwondo te hi kan timi mm ti hi kan soi dua karate po ani chuan adang le chuan in boxing anita boxing hi mizo hian kan tui kho maya hei boxing te alo that ve de una chu football chu ani chi na kan soi ta kan kan ejon na tling ber chu ni kan ati thowa ma se chu ti rual chuan football a chuan kan thiam fal ve ni lo chuan hai te hi international level a chuan alo ngai ta san deu lek te tharum nga te alo ngai ta khatianga khan boxing a chuanin kan tia puizel min nek tira chu han chu a te deuh paw khan a te deuh category a kan ei nek mai a alien deuh paw kha alien category a kan ei nek mai a chu chu mi so ta na a that na pakhat hi ani ve a chu ban chuan goal te paw hi kan be sei thei na ti mai tiang a big takin flyweight kan han tiang chi hemi ya te phei chuan hemi weight ni ma phei chuan european ho hi that ta kha an ron lu tu ta ta ni chu ban chuan kha kha kan chance kha ava trazel and then heavyweight that is when mizo heavyweight it's a european heavyweight that is gan niam ru mi chu ban chuan in eta kan atel ma khan el pui khan tam lo ta ni chu ban chuan kha tiang ang chi boxing ang chi de kha I mizo hi chuan in lu chil tamira chuan kan thatna tu zel ani katia tin ka chung ho kan ron soi hockey te po ni ta se ka soi fi ve kher to la wanga ka han soi tel ram du chu tu na ka soi ho zong zong kha an that le zual na e me ma chu kan tum anga olympic kan khel phak che lo ti ba yang e khatianga kan vein lan phak che lo bani point sports quota khan central sarkar hian in hey na sang sang railway sa te po chuan sipai services a khatia ang chi si sang sang kan luna tur kha al om le chu ta ni chu van chuan in kha kha bo ta huam huam mi la kan ti fu ka ring deuh le ka mi zo te kan che that the na tur ni chuan ke chuan in khang ho kha kan ngai de u ka wrestling te pai soita kan khani kan tui e me ma wrestling a te po kan ke ni aya palian kha kan va bon chuang lo wa chu wa jan kan category pui mi kha kan buan tho wa wang khani kha tiang zela kha kan tui pui chuan in kan ti fu chau zel ka ring
1: ni e te ro mi zo te han te len kan ne cha ti chu sei ngai lo in lang reng me a he a kan soi to ang khan football lama te po mi zo player te hin national league le india team a te kan lo mu fo to hey football la ma chaw ni lo in fiam na danga po kan min kan cher chaw mek zela ma se mi pui tam zo ngai dana chuan talent ai ma hian infrastructure le funding hi kan har sat na lian ber kan challenge lian ber ani an tia hey in ngai dana enge kan har sat na ber ti kha puji pian min han soi sak ma sa me se ti chuan pu jo nan soi do ni chuan lo bel le me se
3: ne infrastructure hi apoi mo chan chu talent ti pung tur chuan kha kan ma mo ma sa ni chu ma chuan a that ve kha ngai sam sim mai a mizoram hian ma kan son zela amar zu tuna hian kan problem lian tak chu alating ti hi chu phadwa lawa thil chiang ane chu ti rual chuan ama ai chuan kan nei thave tial tial ma sona om mek ti hi chu a chiang reng boka a chu bang chuan tuna kan din hun tak kan sui don chuan infrastructure hian du thu sam kan la ni lawa kan thang me kan ni ti chong chuan sui taila a adik thain kan ringa ai kan mizoram ma hian a association thain khalpe chuan an ma ni in bungrua hi tin an leya antinan tian se tana bungruan lo leita ti chuan ho thein an siam ta ti chuan weime te mo rem chang eng pol pol mo khan an ho sakta man chaw in ti chuan khami aman a ho na manan mu khan an mani bungra mo khan le leita chuti anga e in tum chop telang chi te po chu an lo mani tum thleng hian chuwang chuan in atlang puin hemi sports association sang sang ina sarkar tanga fan an mu hi an khop lo tlang pui tunan din mona tak chuan chuwang chuan in ai kha khan thil tam tak chu a kok thing kan renga infrastructure lama hian du thu samin kan dit muni ala tha tok lo ti lai khan ta te chuan khami zo tel na pakha ta kha chuan a kha kha har chan na bera niam ti lai kha chu ke ma chun har chan na ber chu ani dau chu ka ti thau chan chu engang pon bung ro kha om tha se man ro kha om tha se a mi shin khana zir lo chuan mo a ne chi na khanga sui to infirmi lo thing thing kha te po chu mang chuan in ye kha infirmi kha a ma kha apau khau le pau khau lo khan kong ro wa su thui ber chuan ka shi a infrastructure hi chu apoi mo lu tuga chu tir hojon abera chuan anilo ti hi chu ke ka pom dan ani
1: abera hi chuan ma ni thau hi kan lo pui mo ni tiro
2: chuan ka lo sei bel bel lo kanga infrastructure chung chang hi ka ve deu chu tuna hi nalani yem ka shelo wa sang hi sum ni pathum dai to khan notice olympic games ka silong a khan an nei ta khan cover tur khan ka zukala chuan mizo in fiemi kha ka kom kual na sa chuta min silver su kan in fiam mit and dispin sham sham apo antina taekwondo apo lo ni sta se hey agiera ti maya an nei tha tok lo khami abu ruan nei tha tok lo kha an tur thi na ni a chan chu antina mizoram a khan man lai de uhlek to khan lo mang ta ka sei thiam dan in chuan khuta han game sa kha chuan in a chuak thar kha khan lo mang to ta ni chu ti ni chuan kha kha antina glove lo ni ta se khami a man thin glove ang ni lo avu angai ta ka khani anuwa ma tilawa comfortable lota aduangina kut kha chelek theilota ni chu thil hote angalang kakarin e danglam na kha asiam fochin ti kan soidua tin tuna hian alani em ka shelowa khati lai khan minshil pakhata chu kan indoor stadium mi kan ngani omi zo hian veheng tin deu thowa oimele local council ten kan normal du zela chu van chuanin kan nei deu fura chuta minshil pakhata chuanin e birthday lum nante concert nante kan mangtel thina chuan chu chu heta infiammi pakhat khanin e khami an enge khami infiam na tournament temeng national level tournament ama chon dona inbua seina na mana kha vointla entinan training turin a vakalta birthday lum lo va in training thelo tani chu wa hamzi chu chuan chuan khalaya khan I alaniem ka shelowa chulaya ka kathil tona nia chuwan chon chu tiang chu alola omani chuan ti tola wa thwa katia tin entirman tunlaya hianin kum upalam badminton khel po kalum nual thowin ka ria alomom chu ti rol chuan grassroot a lo pang ho hemi aizon nana mang thei tur hoina an khel na hun hi da lo se kanin ti lim na hian ti tiang chuwan chon in khatiang khanin midang tana chance kan siam zel lai kha apoi moni ti kha kham infrastructure chung chang khan ka veizo ngani bangin kan ron soi bel lo kanichu
3: tira chot kan ka san ma khan a pakhat bel trolling kan sia chu chu tuna kan thil se ho ina atin zon ber hi chu nichina ani atir lamai se yang khan kum no pang lamani chu chu a age category kha kum kwa chang kum som pari da nia chu chu ei hemi a policy vixit baratina atin zon kha chu khang hau kha a sual thata olympic te khalai vision chang chang ngasu ya e no lua indian lo tin puya tum khain ta ni chilai chon mizoram bi ka kha soi bel thul kan ti lai bera chu zon ha ron soi kha vektin deu thua kan neya eng center term ni kan tia ming sang sang kan phua a aman thu a zon thu sa lo ni ta se la ha mi a size le a quality thu a hian am je chu enge international standard hi hen phak lo lo thin se la chuwan chu kan ne chun te chang kai zol thur ni ma se hen phak lo vel che che thin da ni chulai chu e kan ni film mi ten khoi thak ve na lam anita kan do thu sam kan nei lo chu thu san ni sela kan nei ang chi te po hi tun ai hian enge astanda da hi sang ta sela chu jon kong ro tam ta kha su thein kan ring
0: apoi mo le mai ni e tun na chuan in kan hun te kan lo mang hek deu to zo na top lam han nai do ni la enge in fiam mi te le hei he tiang lam tui la no pang deu te tan in cha du le in soi du eng po a top na min han soi sa ve ve la in ve zong in pe mi fam chung lo kuin soi vek te
2: pujo nan minan sei sang ma sa mai se ti chan pu chi pian ole toi teng an sei tonga ne local dialect to ma sa sei tel sham ka du a infrastructure chung cha kan sei bel lok ka du a antenna rg stadium te ku ga han sali ne mem ko pa ku a ya te shet ku an ku a ya chang kang ko na sak thai reng ta rg stadium ka ku mi zo mi pu yeng ti ka ma ankal don lo noi tun chou min pe chu kwa pe tu ni kan khom tu ran ti hu na chi kan kal da ko ma chu ma chong kan kal khom don lo chuwan chuwan in ka se om si so chu mi pui sing ni chuang leng stadium mi kan ma mo lo sing khat vel leng a tam bera po ma se a tha the yang kan ma mo chu zo ka chu min khir sak hi angai ani ti lai hi kan sei duwa kho tin hian in grass po kan ma mo chuang lo khe khami ho wina an in trom thei tur kun pa kha da khan tha tak in zir thei na tur pui tling lo lo om se thamang si lawa grass na itau kha kan ma moni chung lo ti lai te kha kan sei duwa ti chuan nia mizo win fia mi te wa fui tiam tur kan yem ka she lawa amai ro chu kan sei du rim rim chu in fia na chuan lo ting tur chuan he a lo ting chin kan ti ti puya kan in koma ing lo chu khil dang lam te hi alo om thin chu mi ka sei du chu ange an mi zia ate an in sum theina ate arin pek na te until fight trim shima hian hey midang ina tong moi lo ni lo se atira po kan lo be se de a lo ting zo ta chi alo khang te aya an san shek na hi hanin kom te han ti ti na chang te hian in a khia thina apoi mo be ra chuan in mani in thunu na ngai chung chu mani an in thunu pho chuan in thil dang zong zong a hi chu a fight chu thein ke ria
3: ne to te na se chen zon beng hal mai la viksit bharat kha kan tin zon da national police sang sa te kan asui kai kan tin zon na ne chen to te kan sui tu chu ministry of youth affairs and sports khan enge india state sang sang india ram state sang sang an thir khan tripura te jharkhand te mizoram te kha talen aum thad zu na angai ni dai mai na chu wang chon in chu chon enge ati a kan te chon mizoram tan chon kong khain hong jaw le zo ti lai khain ta chuwang chuni tripura jharkhand le mizoram bi kha best performing states for physical and financial progress athang chu india sarkar ina miron mudang khai ta le chuwang chuni infiam mi kan mizo infiam mi tan hian kong kan hai phot chuan kong hi aina hong thai me ma zau me mani a hong pe piang tan kong a zau te la kha kan sui thuni
2: kong zau ta ka honi no me
0: ole thubeng var thak tak tak te kan ngai tha kan siat ngai lo tam tak te kan siat pha ti chuan in fiam mi te tan opportunity chat to zia te le atui tak tak te tan kong in hong zia te kan si cheu to a lo ngai tha tu te le he mi lama tu mi te po in in lo lo pui nge kan be se ani pu jo na le pu chi pia in hun lu tak se nga min lo tel pu ya wang in kan lo me ole khati zong kha tun chum new india samachar episode kan ngai thak the te ani a karleni lainia sarkar lai pui malang na shang shang ti chwa le ani dona minlo ngai thak sak le vek donia new india samachar hi regional news unit akashvani aizola changati chwa ani

0: Ole tun tum thule la literary magazine huna hian thu chhi ni le zai moi tak kan ngai thalon dia mi zo te hian thule la hi kan nga mm ti ila kan se sual to om lo ve sap la han copy te sap thon thu han copy te po kan khia a tin han le lin mi zo chonga an le lin ngai nom tak tak te po chhiara sak tur te po omni chuti rol chon mi zo tizing a hian keimani irom chuak thule lai tam tak kan nei to a tin kan ram le nam ti ma son tur zong te e ani na du tur anga lan chu tir tu te po thule lai tam tak kan nei to ani thubel chen dol tak tak te kan nei to a be cham tha tak tak neya thujia te la phua te po tam tak an omani drama po hian ma kan son ve view to a tun ma kan drama chan ang chin thing kang lama te mo kho puya po ni sela khang te kha han ngai tu le chuan a repa te ta na chuan thil ni sa thak tak tak alo ni jok ma o mange ti thei ani eng po ni se drama te hi jiak tu kan tama hei akashvani aizol a po hian drama kan chang thina kan jiak thina heng ho te poina kan khriat tu ra ta na thadeu mai drama ji do na khriat tur te tun chuma hian kan ngai thadon nia he thumin khriat tur hian Mizoram Christian College Assistant Professor Pilarem Rotingen te ilo somang u
1: Mizoten puipun nale inti hlimna hmun kan leklam berlem chan hi tun ma changin zia ka chiar tur chau nilo mitam hu theile thir the mising nun hlip tha chop chuan poimo takani wangin thiamna sang chho zel kara po zitharin halarin in lar zela Mizorama po film industry lamin mason chove zela chuti rual chuan chalai pun khom na le thilti ho na chuan stage drama po ala hlu chozel thau mai thu choi le thu jak ai mitam tak nga event pe jok ani

na a tlang puin pona wa chwa na ain mani in chunga antinanin bual ina te sa bon nala to sok pal ang si te khatanga mal pui ru thiak abik takin mal pui ru alla a alul nge ru alulai le kum kuro chuk to in zom na la ya ti hianin atam hle chin ani che chwal na laka indim te hi apoi mo rol rolin bom nu te a thau om tlem na hi in warni sela chu chan in calcium te khate ang AHM ema ama ero chu tui in tam torani a calcium e chanin kalalung te kala calcium e hianin kala lung te asiam thei chin wang te po ani boka kan ele in kan uluka ngai em ema kan calcium te kan e chata ngai em em boka achan chu kan ru te kan ti chap that tok ngai em ema kum upat nuwa chet swal to te khatya ang peter putara an han ni to a an han chet swala an king khang ro te mo an bob khatya ang an malpui in zom na ang chi te khatya ang te kha e hater ang chi te a phejanin a thleng ma em em ma an han tu swal te ka khanin atya kol ta thin ni khang khanin a box an han anti box a ti box pa e enge an thachwak mo to thin ne chu ban chuanin kum upat tolama chuanin in uluka in enkol uluka angai em ema tin adang lea chanin jun thum natna jun thum natna vezinga za a somsari le panga hi kum som nga chung lampang ani tlang puya jun thum natna hi voi khat ve to chanin ti dam theilo tukani ven ero zo a ven the ni jun thum natna hi in tha chhon the natna ni a no le pa ina an ve kop chan an fa te zinga za asom ni le pangain an ve choka an nu emo pa chawin an ve chan za asom in an fa te zinga an ve chen boka chu chu tiang ni awang chan in kum som li chan to chan in blood sugar te test ti thira poi mo em em atlang poin thi sen a e athum hi e miligram za somria za miligram za som he za somret aya tam ania zuna ani khachan zuna alo lang chok chhin ani chu bang chuanin zun athum zat shat ain thi sen thum zat hi shat apoi mo zoka zun thum hi kan tuna phe chuanin mizawa phe chuanin ami khwal lo em em ma to ana zun thum nat na hi no tuna phe chuanin kum som nga po hi ani cha to lo han ti la kan soi swal lo anga no pang te te te po kan e le in kan environment wang te po ani mai the ya ano pang te te a zun thum nat na ve te po an om ta chu ka chu wang swalin keng zun thum nat na ang chi te khate ang la ka khanin kan e le in ve lo to jang kan e le in kan in suma kan in uluki apoi mo em em a voi khat kan ve to chanin in enkol nana in enkol lena apoi thlang em em a baka veilo tora mani in uluki apoi mo ni ti hi kan sei tel do boka adang le chan tak sak che na khol nat na anti me a tak sak che na khol nat na wangin upa a har sad na an thlen fo chin ani lo ro le ro in kar nat na te ro se nat na te tin nung jang ro nat na te ring ro nat na te heng thanat na te awang hianin upat lama tak sa che thar sat na ben wona thlen chin ani no upa a chuanin ru se te hlar em em a heng laka min lau duham vitamin te po le calcium te po ni anga khatia angkan e chathi angai em em a adang le chuanin chuap le thon na dok dot nat na sui le taila chuat le chople thokna dot nat na nei te e antinanin chronic bronchitis omna benwon ang chi te mezuk awanga chople thokna dota nat na om ang chi te tin asthma thoha ang chi te pneumonia chopa kosik puilut khatya ang chi te tin lung cancer chop cancer kan ti ang chi lung cancer khate ang
kachap cancer za a som za zela som kavel hi mezuk bangte ani.

0: chronic bronchitis le meizia zuka vanga chuap le thokna do ta na na ne rei tak oma hianin chronic obstructive pulmonary disease and the COPD khde angkha omdu em ema hehi achan chu chuap le thokna dot laya kholo lai a kholo wangani a hei heti anga a om renga en kol ani lo chanin lung natna ti chuak theya kum upate natna ben von thi puine tam tak khate anga tam ber pol kha ani a meizu khi a chhat lo em wang hianin upa te hianin an meizu te hi sim wat the se an tan chan natna tam tak lo ka veng tu ani a e meizu that lo ja hi chu mizote ahi chanin a shan pa waka inshil ngai lo tur khopin meizu khi a that lo jagan in zirtir ne setu atuna phei chanin khuilai mun shong shong handila meizu mi ti an chek to em em ma tam tak chanin tuna thang thar tam tak te po in meizu lo anin ti mole tan to ni chu wang chanin meizial zukhyanin taksa ati chha theizia hi e hrichang le zwalila henga hianin kan taksa anatna min pekna sa theizia kan thia chan chanin meizial til lo po hianin alo om the ni ti hi kan thia thar le zwal karinga chu ban chanin meizial meizu kina tatna min khen shang shang te awang hianin meizu khi chu kan hole tur hang kangaya tadang le han sui le ta ila zun kong chelo natna hi han sui le lo kila kum upa te zing a hianin zun kong natna hi a om du em em a me pa in thil she om le za thlak tak po ani chhin ani zun kong hi han ti hianin kal zun in siam na kal kong pipe khatia ang phing e zun chwa na le mi pa chanin thalbe ang lian tak khatia ang khatia anga postrate hi kum upat nu hianin alang chen alo thang lian ve the poka zoi zo in hengte po hi cancer a chang the ni zo bang chanin film kor tu le a zun kong chelo mi pa ai mai in mei che a hianin a hlar le zuala chu bang chanin zun kong chalo kan nei ani chanin an dam doi ma sa per a chan tu in tam hi angai em em ma tu in tam hi eng nat na atan po hianin a poi lawa chu bang chanin kum upa kan lo ni emo khatia ang chi nat na shang shang kan lo nei ani po khanin tu in tam te tin zial zuk lo tum sham sham te po cha har satna khopa ma ni om nuam lo le har sa khopa kan omani chanin doctor te ron hi a number 1 zelani ti hi kan chat ko tu em em ma ka kan tak sa shi se ta ka kan om hi ka du a cha kan ta kan tak sa shi se ta ka kan om do jan patian ma som na kan don jing a mi ni a shi sel na hi chu ban chanin ke kan tak sa po kan duat ve a patian ta na kan ti thei chu kan taksa hrisel taka kan omtira kan insoma khate angte pokhani azo wanchanin mezial lakate khate angate khanin kan lo himzel kha kadu takse dani
1: tuna kan ngai thak ta kha kum upat awang har sarna omthei te ti thu lalmi moi sai lo din tharami sia ani ole tuna chuan silal biak zoli jai ilongai thabe thungte

0: ole kan hun nung lama kan ngai thlan han thung ber tur chu kholum le khisel na ti kan ngai thla ve thung don ani lan sang aral te zia ilongai thlang u
1: akashwani aizol ngai thla tu te chi bai le vek ole a tuntuma kan sei tur hi kholum le khisel na chung chang ani a van borak zau taka thil siam chiar sen lo borak long ang maya leng vel te zinga khianin nun na nei thilte chen na tora dwan kho vel dang a om tho kan chelawa chen na atana kan om na le aya than om zo ka om lo bokani chuta chuan mihring te hi nung cha te le thil to te nen mita mo tham lo thil nung te chen hianin dam kho chuak tora be cheu chungin kan kho sa hawa mase mishing te masial na le nom sak thak le na chanin he le hi thil nung te chen tlak lo khopa mun shi oma achan tir mai do ni in alang tan ani chang kan na le khosak ol sam jok na atana mishing siam chop thil te po in kan nun phung le risel na khoi bai in avto in ek che ti kha kan tong chho mek ani mizo te hian kan rama hianin kholum le votlu tuk kan la twar ve ri lawa min hwal vel tu te thil bol lo wangin har sat na na sa kan la tok ve meuk lo ni he wang hianin kan che vel thil ven him tul atul zia po alanga kan ril ro kan la enge kan la khatang ha kan la siam thiam meuk lo ni in a shat bo kani a mai ro chu kum som ve ve an ve zit chanin khovel alum tial tiala alum tial tial ti a mi thiam tena an soi thin kha adik zia kan hmu chho ve tan ta zela kholum zelina kan nun phung ala khoi danglam na satur zia chu kan chu thiam kil kil chuang lom han le chu thiam kil kil chuang lo mai la hetia nga khwa alum zel ani chanin ala shi om hle don ani ti ro kan ngai to thiam ve tan ta ni borak bol lo wangin khwa alum zela mishingin khovel tilum to borak kan ti chwala cho akum telin atam til tel mai box si a chu ban janin mishingina kan ti chwate lo ti thiang hlima poi khoi lo tora lo siam tu thing le mau la kan sa chereu na se em em box si a kan ma ba khie eng lo hle ani kumtin bol lo wangin mi makta duai thum chuangot mai bol lo bo rak kha ke tang bo rak bol lo wang khanin anthizia ani a chhota ni poka bo rak thiang hlim lo le khulum ze la wang hianin thi in na mai ba ka nat na le har san na shang shang kan tok chho don chaw ni in alang bok ani kholum zelina akin tel na na then khat tlema zong hantar langdon teila kan in enkol nalam ero kan sui man vek lawanga kholum zelina nat na min then pakhata chuan sunburn hi ni a hi ni zunga uv ray anti te awanga lo omani a vun alo sen tula athakin avung mai theibok thinani ni sa are tak in pho ani phechanin vun alo durin alo ke a ani lo po in phulip ang deu in siama vuneti duk theya ban ngong le maya te om du hle a chau ngoi ngoi na te nom sam lo na te luna le luak chhuak ten azui bok thinani tin kan sei to chin greenhouse gases kan ti khwa ti lum tu bo rak kan kan ti chwa tamawanga ozone layer lo panze na wangin ni zung ala om tial tial bokani tin adang le achanin heat stroke kan ti mizo tong chan kai te ponia nga hi hi ni sator na sata wang emo mun lum le wa pa re tak oma wangin a thleng theya wei le khata lo om thudin vun alo rawa than achuak lawa ril ro a boy mo pa taksa lo khurin alo kai chena he hian thi na hial po a thlen theya ni taksa alumin asahuam huama kale naratang te in thi sen chuak kha a om tel thei bok thin ani a kolum awang hianin kolum awanga khatianga kai te pokha a thlen the ni ti sheila gan khatia anga kan lo an lo omani chan an taksa han ti dai te pokha a tha em em don ani alang le a chanin sular keratosis ram chhunga cheng te zinga atam du ram luma ram lum chhunga cheng te zinga hang khatiang kha atam du hle a vun chu lo dumin a lo char khong wai chin ne ngai tha em kol ani lo phe chan in vun cancer a chang the a e khatia ang kha ngai tha lo tur ni a in entier hi in entier vak hi aswal lo ani ti kha e kan soi du a vun a bikin kan soi bel du bok su vun a har sat na kan lo ne ni chan in hote kan ngai antena nin an lo bol tik tik a an lo thaka e engi moni thak kan kai me mo han ti te po hi a lo re ya nad na danga te lo chang ve le a khatia ang ni bang khanin e kholuma kan omani phe chan in thang ang te po kha in en kolvat hi a him em em ani ti kha a ka soi lang de du boka ti adang le chanin chauna

khisel na le thiang hlim na faina le thiang hlim na te po kan ti theng chu heren sentation huna kan ngai thak thei chu anita akash bani aizo changa pun ani.

Hei hi akashwani aizo lani tuna chuan hindi la kan ngai thla anga tun truma hian yangistan kildil le fever ti filmami la te kan ngai thla don ani

no la dai ti ta pa loli ko pa ta vasa tu pa kha samari ti za ga cha atama cha sia ha khi pi ta pa na thi pa ji he pi ta a chwa lai sa pa cha ta he sa khai na he ta a nya tu na ta pa don be ji chi sa pa i man thi pa ji he yo atama cha sia ha khi pi a chwa lai sa pa na thi su ve

tuna kan ngai thak tak kha la lom zo le khiang te in di en chim lo ti la asakani tuna chuan lal thu tha zai kan ngai thave thunga nga a thlon mai mo ti la aron sa ang

a thlawn mai mo ti thlar an satu kha lal thu tha a ani ole lung len hun ani a tuna chuan lalom zo ri khiang te in tunge ruati ingai zong ti thla sakilong ai thlangu.

tuna kan ngai thak tak kha la lom zo li khiang te in tu nge ru ti ngai zong ti la sakani ole lung len hun ania tu na chuan lal thu tha zai kan ngai thak chun zo manga ma phasi ti la aron sa ang

tun na kan ngay thak tak kha Jonathan lian na in kapon lam lan dan ti la asakani tun na chon pen CB lal thang lian i zai kan ngay thave thunga nga i trap tho ma ti la aron sa ang

i trap tho ma ti hla kan ngai thak tak kha pen si bi lal thang le ni sak ani tuna chon bet si lal rin sang i zai kan ngai thla anga i suan nen chuan ti hla aron sa ang

I suan en chuan ti hlarun cha tu kha bet si lal rin sangi ani tuna chuan an rulal tan kiman vanin nuam ti hla sakilo ngai thak chhun zomangu.

Vanin nuam ti la kan ngai thak tak kha an ru lal tlan ki ma sak kani tuna chun Eliza lal ri no ma zai kan ngai thla anga lal pan min thlang to si ti la ron sa ang

tuna kan ngai thlak tak kha Eliza Lalri noman lalpan min thlang to si ti la sakani ole chu ti jong chu tun trum kalung dum ti hunapa pathian fakna thla kan ngai thlak thei te chu niya Akashwani Aizawl atanga puan chu ani.

Hei hei, kasvan ni ai zola ni. Tuna chon zair moi. Kan ngai tha anga tun tuma hian mai ka lem sai lo le. Ananda ming than sang ite zai kan ngai tha don ni. Ole bul chan nan mai ka lem sai lo zai kan ngai tha anga ka di boi te ti la aron sa ang.

tuna kan ngai thak tak kha mai kalim sai lovin ka di boi te ti la asakani ananda ming than sang i zai ngai thak chun jomila ka di boi mam ti la aron sadona ni.

kadi boi mam pui ti la ananda ming than sang ina sak kan ngai tha zowa tuna chon mai kalem sailo zai kan ngai tha velenga zong zel nang che ti la ron sa ang

zong zel nang che ti laron satu kha mai kalem sai lo ani tuna chu nananda ming than sangin ka mang ral le thrin ti hla sak kilong ai thang u.

tuna kan ngai thak ta kha Michael M. Sailawin mel tha sen sir ti la sa la la sa ka ni chuti jong chu tun trum zaire moi huna zai kan ngai thak thei te chu ni a akashwani aizon atang pon chu ani.

Hihi, Akashvani, aizo lani. Kalungdum hun kan lau kheng le tereng maya. Zan ina hian, pathian fak na hlamoi tak tak. Kalungdum tu te, karon te chuak do na. In lungpo alo dum ve chau, ka be se khop mai. Hun mang tu tur hi larin fele kan ni a. A masapere tang chuanin, karin chanti la melody la zirliani sakha. Lau ngai kha ila. Hela hi Laljan puyan mercy mi lalar. Em, even if di la janga ale ale nani a. Har sat na le siya thiam lo tam tak. Sing nun ahina lo kling chi na. Hemikara. Rin na. Be tam tak chung po a. Kanta na chaber tur siya tu patiana in nga kat. Kanta na chaber zia. Hela hena tar lang siyang le may. Tuna ilaw ngay kahawang u. Karin chanti la melody la zirliani sak. Moi tak mai chu.

Karin chan ti la kan ngai thak tak ran satu kha melody la zir lia ni ni apani na ta na kan ngai thak tur hi kanun chau bul ti la Jonathan lian na sakha lo ni vele thung sila hela hi ama phwa ani nge nge a mishing te hian in kan mahuna inge lo khlinga nga engin nge milo mwak ti tu man kan she thelawa ma se min siam tu le min mangai tu pathian kuta in lana ama shuaya om tu ra impact tuk mai hi kantan a chat persia hela hianin milau sha 30 chau se tuna ilau ngai kha wang u

kanun chawbul ti hla kan ngei khak tak run satu kha Jonathan lian na ani tuna chuan van ruwa tui ti hla laldu saki sakha kan longai thavele thunganga hela hilanun pui sha sel phu ani a ala thu chatna pia lama a thu khi a moi boxi a thu te hi nam dang lamoi tak thu ke moti mei tur khopa moi ni in ka sha hela hianin iswan athi sen lutak mitin ta na a hlan hi kan thin lung chau lung ngai le khwar ta na dam na le khovel tui zong a ya khum jok ani thu thiam takin atar langa asatu hian athiam boxi a ole tu na ngun dawin ilo ngai thahawang u

Eliza hun ropui ti lakan ngai thak tak run sa tu kha Israel pa chua wani ole tu na chuan itan le katan ti hla h lerem ruati maruati sakha kan longai kha vele thunga nga he la hi bb par pho ania nun be dong vor top le eng ma malama be se na po nei ngam to lo le hun kal to ala chhui tlak eng ma nei lo musit om taktana pathian mangai na luang liam lut ziale kan tlak cham na mun in puang chhin min kal san ngai lo tu ani na he la hian atar lang chiang le mai ama chau hi rin tlak ani zia kan shele chhin ani hi ole tu na ilo ngai thahawang u

Ano itong chum kalung dumhun su, amor kan lo bog don to. Maya nga, kanin mang chana laatan. Wala sa ilovan hat sol na tila. Asak ka lang ay kaila ilahe lahi. Sali ang tanga po ani ako vay alim na lihat sol na. Hizong in tlan tlan chin ma ila kan zon su. Isu at sa wa omaniti. He lahi yan. Min siya tartir chau se ilong ay kang upi.

Kang ai chi sin ti hlarun sa tu kha Priscilla fanai ani zorin zori khiang te zai kan ngai thlak chun zomanga mangai namit tui ti hla aron sa ang.

tuna kan ngai thak takha David Van Alring lianan polite minti ti hla sakani tuna chuan baby zo sang pui tlau zai kan ngai thla anga arem si lo ti hla aron sa ang.

tun kan ngai thlak ta kha lal ma shuaiin hil ni i om lo ti la sakani David Van Alringlian a zai kan ngai thavelenga khua mun lo zong ti la ron sa ang

tuna kan ngai thak ta kha her chuak le se ti hla baby zo sang pui tlawina sakani ole tuna chuan zanin ngirtling huna kan hlangai thak nu nung ber tur kan lo thleng ta a lal ma shuayan chingkhual di zun ti hla sakilo ngai thang u